tajino abi anajuno malongoko pandi kairmunda anni ngalanya achini.

Langga, nguruko wala jago. Pinayong gajolong, ngajunyang wala jago. Nguro, ngajogo.